0: Osafo Bisma. E ko bi bra ba ko puo e yiye bra mi. E te hunbe bi mo fo ma bra ba nko. E pe ti ti be bra. O bi nya wo bi e nsi be bi ara. E bra din na mo so ka sa tra ni ma. Nti be ka bi ti e wra di ma. E wi e bra mi.
1: Mi nya e no kwe. Na so di e mi ni ni sa o di fu bi a ni wa ka ye nyam ko pa. Mi sa se wa na wa so wa ne so abre na wo ko ko gu no. One more on the riding team. I'm ready, one more.

ontoko na wata. Ewurade no ontoko na wata. Ha, siye sinyame. Me se ontoko na wata. Ha, ha, ha. Wose dai na wata na. Wobe ko na wata. Wobe ko na wata suta ye. Patel kwate ye.

cha oba sa ni e ka ba ku die yele bo ka cha ko mi nu pra e sa che ga ba.

mamete bibi bible say e kwai bi wo wa e tini wo ni pa ni so na ewe ye no e yo wo akwai out of war and let me be so say kwai ba na wonam so e kwai na wonam so na e tini ana sa e tini bible say all man so kwai ma biom ye mo pa ni sa arena dey.

dia me wani da su e ko kama mazo wa sa si su da sa se wani ni mi di ma fo e ra dia ko ne bua o ba ne si mi ye wa so wani mi oh, get down for your

0: na mukuru ayon sama. Adum ni adoy ayon sama ewradi. Ewradi mayem breyi enyo kwata. Osu ahime mwono kaye. Ma isu
1: kawai.
0: Yemfa anige kase ewradi wa yinyampa. Yeda wasi.

ti mo tani mu bi e na o ti firi fini ton to di ayi mo every sauzo so ya Abraham ba ame wi asin fa wu no Musa oni ame jali wa de si mo tani mu bi e na o ti firi fini ton to di ayi mo every sauzo so ya Abraham boy ame wi

na mukrofunu ayon sama adum ni adoy ayon sama ebradi ebradi mayem breyi enye kwata osu ahime mwa mkaye ma isu yekwa adige kase ebradi mayem.